miun be na na ne nya fe olugu be so ni benga ni ke baga o leye saka o ma o lame ne le don dai ni mo mi ka teme ne fe ka do o ti be kisi o ti be na to ka do ka bo nya sumara ka dominique.

demeyi disfit bidu mel melokan go xamne buñ ko xolé dañ nan ki kat yaakar amatu ci mom.

laran debet simalen debetul dum debetul laran de waye debetul jamla bir may len yaakaru elek ba su boba ngeen woma walu dik ñaan ma ma nangul len ma len di may.

yëkëti sa tour dana la may lo xamné kula xol naw la dama ko défé lay won yabet yabet su ma nga xamné dañ ko tuddé won borom bëdd borom nakar té mu dund ko bané yalla ah yalla